Jakarta na biti na haritam piyahang ina hat alam maklarah tamu jong migo ni itam dang hipo na jaka awan na telo ang larah sayo kalagol ang kena na law yang sang anande murip asi-asi langritam temoh talama program kelih adat asal tam lebih ane biang panati tam piyah peji ngeriang dak sape uro kawa alang kenan asang lawai.

Iyon na ito ang pinahapajing ariyang tanah alang kanan na dalo alang api nomor 5. Alang kanan dalo pakloan na pajing kali ah. Tegu dah apa tadi yang nak tak nak dalam jaka alang o ane deh.

lagu sobak singumi lagu leso linse ye si mo menghibur to di ngumi onu nuam smong onu bulan smong 2022 yo dang segmen gancang pete. Yang miti dang segmen gancang pete ingat bersama do DJ Lenny. Sepuku nuam ngumi no puku pri ngarom ititia. San pengepanan iti seran sok YFM Radio RTM Kuching.

0: AM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Itu lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
2: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, nuk sodak, ang ku pakino halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to, ano no.
1: Bukorot bak ku ngajit mo sinane. Liu, nya mo niti, bumakung bak ku ti ngajit mo sinali no, ano, hadi.
2: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
1: Eh, tungang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
2: Agong siya, mumaan mo ako na. Kuning nga mo, manu mo siya tiya ko na kod. Muna liya, muna palit nga.
1: Eh, tonggon di ko po na ito. Kaya ko guyo-guyo po na ito eh. Tonggon po na ko. No ko gamata ito
2: eh. Bukan na niya, ako siya to eh. Mamagi siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So, lo pae eh. Gagala yun wak wati ka. Nang do pa idoh di ano ni nang tonggon po ano. Pali nga push ka ni nyuyo ka ni bojang po ito nga. Idoh, ikup talo ko siya badali na. Mua gansya mo nang do dapot ano ano dapot. Aku bukan ni, aku ti doga po na diba ko kristen ko gi bakit do kubrani na. Imu mame. Nga, tak boos lagi ya. Iti, didoli ako na. Cuti apa sih nasa diku? Ina kau nang memang mau temabuk. Nengah mau dua temu kau ada doh. Nih dua telegi nong aduh. Oh, mesti gayati. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gayati tenet pagi betul balik.
3: Mata bang motor temabuk bahaya.
4: Jam di studio Madin pukul 6:30. Sengumi ando.

0: Iti ada dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodakan luak, sodakan ku. Pakino, halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanam siya to, ano no?
0: Bukorot bak ku ngajit mo sinane. Liu, nya mo niti. Bumakung bak ku ti ngajit mo sinali no, ano, hadi.
1: Eh, muti ba na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tungang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo ago na. Kuni nga mo, manu mo siya ti ako na kod. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko po na, tiya. Kaya ko guyo-guyo po na, loy. Tonggon po na ko. Nogo ga mata, ti.
1: Bukan na ni, ako siya to, eh. Mag-i siya to, eh. Kala didingan ko, ni, ha. So, rapay, le. Gagala yun duwak, watih ka. Nang ito pa, idoh, di ano ni, nang tonggon po, ano, eh. Pwede nga push, kati push, kani, nyuyo ka ni Bojang, po, niya. Idoh, ikup talo ko siya badali, na. Mula siya mo nang, do, dapot, ano, do, dapot. Ako ka ni, ako ti, doga po na, diba, ako, kalisan ko, gi, bakit, do, kubla ni, na. Imo, ma, me, nga, takbo, os, lagi, eh. Iti, di doli ako, na. So, ti, ako sinasadi ko. Idoh, na, memang, mo, ti, mabuk. Nga mo tuwa tanong mo ko na dato, hindi tuwa talaga yan. Aduh, oh, mali gayati. Asa bubuti mo buod ang kretal. Ito gayati, ito na pagi ba tabali?
2: Mataba mo tole mabuk. Bahaya.

0: Oh, si Nomel. Sabani nga, o na mo jika. Ida ka ni kamutoro ng irabo.
1: Tana naga. Asa mo rabo tiya po, hanam nam.
0: Si Nomel, duwa ba ni nga ay, o na mo bruma, bisiko ng oran, di toro ng iyo burangar ka?
1: Tana naga. Nang pun brawan ga dudupnya, puan na riya asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai mutak tu ya protek de telepon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu ai.
1: Mama mu sebarang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asamu di Bisaya, suka dep mu.
3: Nasal suni ondo. Doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.